manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

Ito'y itaroon na hamutok o na Loreza Tiaona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.